0: my teacher, my future.
1: Oh, Miss Sentry, aye also. Also, I read titi me very fiepi. Now so ni yamu nyonoja. Se me show no a hudra matu a me uno shia. Ebe ya mwanga.
2: Mini ni se. Pato also time
3: for kaso kaso kaso kaso. Ema bi bian show. Ema hubi kaso kaso kaso kaso. Ema bi bian show. Kaso kaso kaso kaso. Ema bi bian show. Ema hubi kaso kaso bo show.
0: Kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kas

sa ebe bo papa papa omo dia na epebi ye fo ya dia dia hasa besa eh number 1 o ti ase eh na rcv for so any no maka bo ma dijuma dia bro eh mama mo eye ye nuanu mo studio abaso from akosi sia go to akabo ato yadom to eye